0: can now listen to 531 PI on iHeartRadio.
1: Ia nā sā whawhongal tānto o tunu ui le si whawhongamani o tānto pes le whawhaili o le Mount Farm on Pesa Ramona se ma tānto o teimis fulli me minuta tele tu lai lima ia wau fulli teimi o tānto whasalangu hapis nisi ma tānto tāna nang fwoi a tānto paanga masani ia o leo mafuta mai le fionga ia lau pepe ua loa fwoi a fiafi tānto tele tue mafuta ma tlai la fionga ia lau pepe ia leo maua o langa leo fatoa a fwoi ma msalo le sa sa malanga taa milo no le whailunga ino le man ma loa la tu au Use kasit kausanga ma oye kasit vaya sa marole au fa ilonga kausanga ako. Ha talo fa tu le vetele me fa lolo le fiora. Le fiora la pepe ne via vi.
2: Ya fa felo ya tu la fiora pesta. Ya pa la fiora foi sa vea ya lo tu la mal foi le nei ya pa me la fiafi. A talo fa tu foi pa anga le tato po kalame ma lolo fa mal lo situ te favor nei aso.
1: E lo la mtala ya tue le uzu. E le ave si alo la le le. Salo na ua faa sa furu ma untuk bo tau sang to titi lima sa furu a ele ave si alo la le le.
2: Ya e la utala pesta.
1: E.
2: O le au tita umuli muli a ya fautu angana o mai.
1: E.
2: To angu. Manga a ele kwe potaro ya inu le vai esi mar vai sa salap.
1: E. O le mea al kamala na nga o le ke fao ngai ngangi. A le vai kamalingi o le esi ma le kamale o le sa salap a.
2: Ya man tu fo ia fa ye le o aia le moli ma le apu ma le kiwi fruit ya so umo stamta.
1: Right.
2: Ya. E le ala se se senga ma le ino le o le sasalapa o le ese ma le marinka foi lele ua o la au ma e maua e vitamini e mna o mirti
1: ma na ia a ua pe o vaenga o mana le tau tuel tato o nanga o a maila o fionga
2: ia fai asi a pisi fo i o ngā lue nga le nei vitamini o no le ua tato fanga solo atu da afalo na lua le o le tau sanga ia ele ngata fo le na ia fatoa mai atu me failunga ino la sata mai Samoa. Ia faisi pisi ona ia tatu tautua ele ngata le tatu digisau ila la ina fu yo seleni i a inga i Samoa ia la fu ina fu yo top up ina ia mfeon tatu mata matatu li telo tape nango la sata ma sa failunga mai i Samoa ia e pape na fu ito tele fu yo ila to ya oro fa nga ina isi ata tu tu tu a ini usila nei ya pe ona ya ya ta tu a nga wenga lo fa nga solo mo ila to lo fa mo to mala o isa mo ya na ma fa yona a nga i mai fitala nga titia fa tar no ala to quote ya mata tongi ya la to nga wenga a ta to official mo to sa mo ya ai mo mo le bluebird ya a tulang o okai a Samoa ya o tulang o tetial na wa mo to Samoa na um fer mo wa toi a tato vai u mai e pe ona so soni e fo il tato Samoa herbs mai Samoa na mo tato sa sala por tato wesi mo tato moringa ya la fo mo wa mo tato a purple taro ya o le tato ulu ya la fo i e masalo e o atula sa ta e mo wa fo i a tato manioka po a tato a kasaba
1: Nā, nā, ia. Tu sala o tātou o loa umana. Nā, mō mai nā i le tātou whala o loa le, nā i le lafo tātou address nā o whiongala pepe.
2: Mantua le mauta sa moa e te tau mō mai iai o mātou tonu a le au tafa a whasanga ngā i KFC. Lono inga te le alu tonu ka paka le mauta sa moa.
1: I.
2: Ia, e wā e paka i le wāra KFC ma le mauta sa moa e sa wari sa ama loa i le whaitito a le whasanga tu a ngā i KFC.
1: Ia.
2: Ia, o le anga wāra mātou. Mele sa i al tātou company vanele le. Sa moa e wēs te ua tātou.
1: Mana yo yeah. No awe chefe for KFC so sa to no office ah
2: sa un memo so pom man no in na na wa pindo ai mal sta le ngati ti ya ya bial na lo ba yel ta to fali ya e fatal no uma ta to na ya ole salo la sorta ya yo ta to te ma san ya mata la ma ya afoli volta ya sa ya pa ya ni ara to lu la fiafi ya ole masalo neva yaso ya ole ana taun faya nga i uma nga i la soto na i tato ofisa ya ona ile om fayon tatala inal tato ofisa o tato falo loi mangile east I Miami Street. Ya e vai aso ato ne mano no ai ya ono nisi fo yo fainga malanga o lo fe ngai mal tatu au nga lue. Ya ai anga yu mai o li mota sa mua e fitala nga tia. Ya o inai mfayo na mago malitele o tatu o loa. Ya mo la tau a ye e mana o mia tatu vai. Ya e te taule sau I mangil o na fo ya fe te iman rewa. Ya nga ai le falo no le serve with love ane a fionga ya taito ya na mfai ina le toru lima Myers Road ya e an fatasi a pap ki wa taito ya eto e maua e maltato vai e sima vai sa sana pa so so ani lo toto mo runga malo suka pe a ya o malo to sa ya o Avondale ya o ina le tuisa mau bakery ina I Avondale le Great North Road ya nai mo wa ya ya ta to vai ya fa pen na foi the Pacific Bites in nai cleanliness and fa to lu Farringdon row ba na to nu le for tasi market ya o na to nu nai fo ile se ta to agent non winga ile te ta wa anga I mai mangele ta to so en ta to vai ai o ile to wa ye fa fo to okilan anga sa or ta to website at tlmarketing.co.nz Mm. Fai on fatau na ia tatou vai ia I pe ani fo ba ngali fa fatu o kilang SLA fa pito me ale plus ai le share mai ia matouia ba ngali plus man hurricanes man crusader
1: mana ia ele ni tanto fa pito fo po se se il tanto ti di selo fai
2: ai el tanto se il sa fatino ilas for valent ne ta fetta wile le ia male male
1: asanto
2: ma ei lea lai fulinga mai whamanui e nei I a I la tau se I on sa I mei lawa I a o le tupe sa lafu o le tupe sa mua I le numera fitu fitu walu lima iwa fitu walu fitu fitu walu lima iwa fitu walu I a o Georgina wanita le ngoa le le stala le stele ni lana lafu anga le numera le digital ya le la uma bro se lauta la le le vata fa yel fatau a le new world
1: ya
2: ma se lauta le le e un tuai forta va le le a pp
1: o shone no se la fatas
2: le isi a tato entry for imo au kilani wa mo new sila
1: right
2: o le tapa o tapa lima sfukta la sa fatta un mel faloloa a ile aso lima a so lima a masinal nei ya sa la fola tapa ile fitu fitu tolu lima lua tasio nono fitu fitu fitu tolu lima lua tasio nono a le numera la New Zealand tangata le nafa unga e vili al tato 0800 e la fola tapa o le olu o fata si tolu Valutolu lima fatasi olu o fatas tolu valutolu lima fatasi ya le fela mau le vata se lauta la back and save vale tato entry le ya mau fo mar se lauta la entry ta vale a iso se a pampensini la val pp ya o tato minas na las forelente ne ya pesta o na ne ta lo for sun buanani fa ngata fo ya tato entry se fa tato se ila so ta ya
1: fa
2: ya la sala au tap up il te tisa li sa mo tolus futa la New Zealand pe tolus futa la Australia pe siliato ya pe sa na fofo i se se leni to se la New Zealand pe to se la Australia pe siliato anga ese numera a te tisa li sa mo ya le la mo lo va no ta tu se la so ta ya
1: na lo pa tai e se se va ngate fi sa no ye la ufionga ya ele fa yunal ta por kalamba nga falo
2: Ya, yeah, e foi nei vai nga lo, so so ani e foi nei ata to nanga. Ya, e le al tato nga venga le al tato sa mo college STEM project 2026. Fa for winan to po to science ala o nga college sa mo.
1: Ma na ya.
2: E wa mata tau mo a mata tato le stala por tato tu singa ngo online. E se la ta online ma fa ye ona le stala lo ngo mo nei polo kets. Ya, e te anga isa o ala ilunga o le tātou website scopa.nz ya e mawhai e o na whātumu lo suafa ya o le tausanga sa whāpia o na ea o tau nai kodisio sa mua ya o na pule la vale o e la ufo a ia matela de stala a o le tato tu pe fa vai na se la tala ni sila
1: ah na ia
2: ya tata no pe te australia america pule a o ele te leo la ufo a ia le stala i mon ni pro ket ia nga ya wale fa fo winda mar fa to tonga ina ya o portolo a ta o ina ia mata o puta science ya o le technology ya fa pena ya mata o puta engineering ya mata o puta matematika lea o lo so so ni eta to scopa tama mtene twail kudisha samo ya wase ta to wa o ngalo mu a ibai wase ya malvanga mul muli ya e muli to fo i ele mato fa malo ya le sunga ya twain lo mu ya ile tu fa nga fa ilonga fo ya na po ya le asa fa pe o na manu malo ai a ile fa ya le o se ata video ya mo se pese ya pe ona ye le la tu tom fainga male fa ile le ale ale shepherd rains ya le la uman malo ai ele sunga join la mo ya ma sleeping giants ya se company lo ku sa mo ya ma tu a te le le fa ya a pe sa mo so ta tu wa tu
1: le ma tele le ma to fa ta nang ma le fiong ai ya Twain le wa nga ye tu sa mo ne le fia fi le fa to mai al ma to fa ta nang ya mana ie fo i al sa ta u al ta tu ye le fo to mali le tu ya ma e ma wa fo il ta to ta video le po ta tu wat le al mol pese a mo mol pese le ne po nai sa le au ma nai tanga ah ole manga ye so le ko va ai le se se meto ban sa mo ka lu e mai ulu a up sa mo a was quite impressed no ye ye na po le pacific music award mo ma ye le ngona fa nga e tia fo ye fa ma lo fo ye te ma li fa tai fo la la to fo la la ngo ile fio ya twain ya ma la to fo ya a mata fa yo yo ele fa ngo fi ya a le fa ye ina le po na po
2: yo e yo ma to na no te ngole o le lango lango le a o ta mo fa nga o le am fa yo ta ta lai fo ya va no a wa a tele ni a company mai fa fo le a sa ili ili atu ya twain ma la to va nga sleeping time te a wa le po e na mai o videos ya mai sa mo ya telefoni nai ya tupe manga lu nga ma wa fo i e na yo ta tu tanga te sa mo ta to no po i no le o le video le na sa le aula ya ona fi sa mo nai fa mo ni nga mo le la alfa ya ai le na ya la show ke sa to i fo i sa mo a ya tu no fa fo o lo ye le ta le ni a ta ma fa na sa no la tu fa ta si ya se video fa ma ta la ya le nei pese ya ai fa ta i fo la to lango lango na po a il fa moy moy ya la ngona le mita mita le va va ya to fo i tom fa nga lo fa na ya o lo a atina e na ya tu la nga fa le ta le no pe se ya ai ya le tu ai nga we nga ro fa nga i mo to le il ne va ya so e mo fo i se fa po po nga ta to po ka la me le so sa pe au le le lo fa ma le nga le ro ta so mo ta i si le la
1: ya ma lo fa te te le lo fio fo i ya e mo le ne via fi fa ta i fo i la o to fo i pito la au wa na le sei no a to pis ni se ma to lang lang ya e le ai se ma ko ya e fa te te le e to fe lo i fo i le po la sa le lo fo lang le le ta to to
2: after
1: la soifo soifo ya fio nga ya la pepe tala ile ne ya oi longa fo ilo na south au le tanto to no il to to in a piece in this is es ele nga ta tanto company telephone to the south pacific ye fa pe fo le tala fo vauta mal de tanto pacific 40 ya mal le tanto to to le na atial marketing pe on a ile la to nga e o kayo o lo vo i ngo e fo si e mo to malawa le tanto to no ya e tongi le company fo le al bluebird la to fainga pa anga fausi ai mot malao a mai se fo ta to talo male vaile a mai sa mo fo le le la ki o le o mo meo vai fa natural o le vai yesi va sa sala pa e mai marinka la ta maringi a ka malanga la woman fa malutu mai to na tang pepe fo le le fa tau mi fa lo na na fa ilo le fio nga ya la pepe ya e tau ma fa no vai e ku ku sil sil la ku ma nga yo tino le le fio nga ya la pepe fainga le marinka so le male a wa le le ya le sa sala pa ma le vai yesi ya le ala o so ifu ma lo loi nai ya le fio nga ya la pepe le ta to nga i ile ta to musica ya ta to tri vo ifu la ya ya ta to fa sa lang va business ya ai va ma lo to ta to tnu le ne fi fi a ya ko ga ko ku i pe se le lau Samoa. Ya, what would Samoa? You're my name. And to the original, basically, the film, it's my tie, Eggie.

0: beautiful sounds of Tautofi i maare pesele nā le tu una oe ia ma ua manatu fōi o le a whā i ua tuai fōi ma le tātou polo ka lame le bilingual show pera ma wāwālua tuai ma le finifu ia Eleanor le nefiafi Eleanor mai ni o lo fanga ia Samoa fa tai fo il tau tua ne fia fi ia mal tanto por kalame ata pena mai tanto por kalame ole fia fi manuia talanga to tol mani no le fia to fi launi ne krisia lai ia so fa mai il tanto por kalame fa malu lua tu tanto tu na fo sa tu fa fonga e se ngana fo imse upu sa wa sala ia na fo tu lo to to fa tama manga loile tanto to tua la fa wa ul tanto por kalame ia i nai musika fo italia ia o fe ngai fo i male ma na ma nga lu nga ni so na wa ni ia fe ngai mata po inga fia fi ia ai ma ni o lo fa nga mo ta to tu fa mai ai ta
1: to It was a pleasure and an honor to be here, and thank you for having me in your homes and in your car, wherever you may be. Yeah, I hope you're having a beautiful evening tonight. Alofa angai tele, pa ia te au, Eleanor. Yeah, man wele fia fi toi fe loa i se se aso i luma.
0: Yeah.
1: Ile alofa le li. Yeah.
0: Fafta ya.
1: Time, man wele fia fi.
0: Man wele fia fafta ya tu la ufiona la wano. Koe, la fio ala fionga la wano, wakoe mana tu al swafa bataya la fionga la wano le noa pe ona tatu mafuta ni fia fafta ifo fa le tu faina mai la taleni ta tu te ngal lue ifo ne fia fi ya a mise o le ala wa fa fo ya il tatu tu mata mo fia o le tama o ingol fa so ile ngata ile the experience ya vai nga es es mo so ifo nga sanga lue ai ya le fa fo ya il tatu tu ya la fo mai la ya se ta dia ya a lupe maun ya po se fin ngala foi o tatu pulen ya un tu longo tu la ya lo fio a ya era fo tele tu tatu por clamel ta tu tu ya o ta pena foi i malu a fiafi ya mai se foi ya po o tatu ta po inga fiafi fa o wina tatu musika so fe floi ya a o mana mai le tatu tu fa sa mai le fiafi
1: to fa
0: so foi

0: Mali.
1: Amata mai lua, e teime COVID. En amata. Alua e alua e sau na amata mai tamai put, na amata mai tamai pusa containers. Ia, ave ato pau, ia ave mato, ia, ia ore teime nei, ore ua ua ua ua pusa. Or pusa la de iai, ia. Or pusa ave ato e ato a inga pe ato mali.
0: Ua, ua ona winga ua nga ilunga la ua unanga.
1: Yeah, well, I'm not from the freight, to my potun, I'm at my eye. Yeah, I'll find out my ear fall off. And just so, see the fear, yeah, or fall off, or products, so I my Samoa. Okay. And what you are, I'm in Sila, or Samoa, Kako locals, yeah. I have two people, and I got my. Una yo tato tamata la isa mo ya my local product in ni
0: sai mana e tau lia la ida malo
1: e to tele ya se le season ya yo titi ro wa o le a asa la lo dei ho spe ya to tele al fa tau por ki titi ro wa ya
0: oi so ya mai ma fa na fa nai le o so malu lu
1: ah ya ya ina lo nei fo idea auto va ama pamau tu mai tu tele fo i o fana o RSE so they love night up my ear o dia ma tu i you know fa nga i na la wa na nga dia mo fa murina fo la tu mi sa mo and it's a very good opportunity for our families as well if we ya ya de li le end of the day
0: amen amen fa fa tai wa le wa fa so mai ia o to tele fo i wa le lunga o le live le tata o tal noanga ia o lo ia fo inis ia o le afasilia tu ia na etalia e lola ia i lunga o tata o page le o PMN Samo ia i au au nanga na ele ngata i lo oe au au nanga le faimori ia ai me se fo tau tua na i o tua a ia a wale tau tua ina o Samo ele nai tu vai ia tasi al mato upu Ol fa malo ngalu lue, fa malo tau tua, ia wa ole ala tonu na ala tatu pulkala melea ole fale a onga ole lumanai. Ese fale a onga yo mai ai, tau tio mai umai, ole fale a onga po fea lava na fa apea ona fa failele mai ai. Ia a ole fa fea la ona fta apena ele lumanai. Ia lewa sa unua nea fiafi, ia isa ini nga malo na yo tua a, ia matua a o tua a, ia alea wai faa wau ia o te talo ia alofa ngia le tua to e mauani si ava noa tatou faa soa i pia ia mafe oe oe ai mafe tau si ai mafe faa mafana fana ia ili nei atu no ua tatou sa ili malo ai ia matau tua isi o tatou atu no ia faftai tere lava ti ti atalanga faftai lau faa soa ua tamau a inga le nei afiafi ia utitari tonu ia o la fa pe le a fa o popo atu le tele o au pages na ma o live na fai ina ia fa atu po ai pe lo fia fia fa atu po ai pe lo nau nau e a ti na e lau tau lau tale ni na ia tau a le si si ina ma o lunga ma o lunga ai ia a wale tau tua ina o Samoa ia la usua tu mapesi ia a wā o ma eu lava le matang o fio nea fiafi ia matau tapua ia o faiva ia a wale lumana wa fa

pia sai fo nai me fa pena sa tu pu cha tu sa mo e fa pia se ya nai tal sala tu fo ye le un tal mo fa ma ni a a pe i tanga tana wa tu e fa ilat paru a tu mo lo u mon fa ilat paru tu ri lo po ni fa ya le fa fi mo mo sina ngalta tu pena tu pu me fa pena pe ni se lo ma tu no na ni tu na fa pena tu ya po fo ni na fi ang pa lo ta pa ya nga i rumo ori fa tu fo nga fo u yo ye ya le teknoloji le wai te mine yung choi sao sao a mo faia e ai faia so se me a ya ma faia tu ai ya tu la nga me tau ona ona tapui ma ya ona a papui pui ya o tua so so fa o me tu la nga o fa tu fu nga le wai ya so ni a on faia on fai me tanga ta ta no me tanga ta ilungori Or Facebook eva aia tu yon fo ringa la o lona si ufonga fo ila. Aile o ia ana upura ala e a. E fa unga e sista nga tia msini e fa tala noa mai ma mai i. Pina ngaro isi a. Uso mfaina lafi mai tanga tai tu o. Tu ranga o fatu fuangaro e yaso ni. Ia e talo mai talo mai yon manu ia tato fo diwa are. Duno vingala fa maa vaya tato fa maa vaya lo. Ia si luro uwa rifale ae. Ai fa fia tu o tu musica sta hutaya

e ia ile urunga ali isa faila a fu fu faila ta longa va pena o ta longa la ken ken kamu a malo o ta ngata malo ia tangola ia vali ia tu so pala pala o ulo fu ile a ia ulo ile ia na to si ile se va ngo fu ringo o lis a runto lu ia faila ta longa na le faia ken ken kamu mo mo ma lo il tina il tango tu tina ya olo no di mali ile ile ulo ya kosi ya ala fausion to lo ya to fai to ma lo tina ya to tango tu to olo ile ulo ya to si si ala fa ya to fai to ma lo ya to si atu ile mal ulo ya to si mo au ya to tango tu ya to fai to malo futina nar malo tina yo pe fa se fu malo tina o ruli a to fo ringo sion to roi lo fi fi ya la si tina fu ri ri ya ara un sa yes to malo to fi e to fai malo a ron to roi fai do ta si malo to malo fi fi to malo ta os malo o lo ni meru ta mai ko si ya di ala fa a to fa di e ya re e fini solo lo o mo re fitan aro per pala mo foring sun toro per pala mo toro si e foring sun toro wa jole an alta si al o si e verit Ya fatu to alo fiafi i ngaruengo fenga yai ya lela tas fu lo to rum minute tas ya to fenga imu ngaruengo fo dis fo fo i rumo lela ya fai fai maru lo fai va ya fatu to alila ave ave ne i fare to lo sa ya awe te to fa awe te moi to le moi ya ro fo i upo tu si uli ma na ya ta lo to da sa o tai mi wa onga sto maro so at fai onga le le ya na a mi awe ne i moi o mata pe tu le moe o lau mata e fa manatu atu ai lau o talo ana sa isi talo nana o to inana ya mato ma na ia ia fa manatu atu ai fo ia sa to ia mesi a o euro feo a ilungo le ala ni taimi nga ruenga fo ipo avelori po kuria po upa ia e fai maru o faiva maru ma ruenga ia wala taimi ana vai ia ia sama le muro so i fua to e whainga runga i fua i rishias tai au whai o nei i whaima whailua ta alonga i a mana i anei ta alonga e whaafea fua i dili e le vai a tau par palafu ni usta maroa e anartasi a ori tamai mausia e vai

Ole o to lima minute o ntare le tula tasi ni ta ya ole as for ile ni le so fa o kuso lu a fe lo sumo leono. Ya vi ele tua ya na tu o lava file mo re ri fa nga maro lo ni ta ya. Ya vi fo ina o le le ta to le na ta to fa so ai ta ri fo ta to to nu ta to to to fa ya ta u ma san. Ya ai wa ma fu ile ta u fu ile ta to ma fo fo fa la nga ni ta ya. Ya do to ma fu yo fa mo le ta to o le o na ni. Yo stai mi ona ta ngure fa ta wa tu sina fo sa nga ti ti le. Ai tu tu sina fu i sa fo no fo la ma tu tu fa nga i ta to ngana. Ya a ta ngure fa ta wa. Ya na ta ngure o e fa wi nga mo i lo i lo ai fa pu. Ya e su su e la va o e ya fa nga nga. Nga fu i fa ina so so ni fu i nga fu ta to tu i le fu ta le ai ya te ta ti mai ana i fa

0: Marshawn ART carrying my heart. Remus coming up very soon. We have the upper smoke spotlight. We'll check catch up what happened throughout this week on the PMA Awards. But right now it is time for our Tong News.
1: This is PMN Language News with PMN Tonga.
2: Malo la mare ho iki pe malo le Tonga to pe ko flip modular mo ngo ngo a ho falai de ko ni ho ful ma fa a ko si wa fe wa no ko fo pa pa mai e ka polisi ko tanga ta ko ia na e fana ia ne afi a o kalani na ne to o ha me tau ka e taim ta tau pe ko no fo pa mai o ka ki to ia ha me ke fa ge ha ilifia pe fa tamaki ki he kakai ko e whamatala koe o tuku mai na e hola ai tangata me he kau polisi. Pena e mui mui e a helikopeta o iloa i e feitu koe na iai. Ko e uhi ko e ne fihia a ene mea lele i he halana ane hopo ai o lele o whawhetaula ki e he kau polisi kana ane to'o ai lai folo. Pea ku mahino mai na e malo loa i bea tangata, pea ku e kai ki te aha mea ke whai ke ha hoa pe ko hei rifia ai kakai. E he taim ta tau, ku mahino foki ai hao koia a Luxen me he ngulo ngulo koia na hoko i loto o e timi ai National o pore iai a ene taki. Hilia hau e tolu e whakataha, ne nau mātuku mai pe mahino o ki taki ai pe a Luxen. Ka i he taim ta tau, ne to o e pe moe lakanga minista ia o Chris Pink. Ko e minista malu ia, pena i he kabineti pe to o foki mono ngai fatongia fra minista ko to pe ko e fofo fo ngai ni e fa national me feitu ko ia kaipara pe mo mahorangi e tau e hiva pe na ne os fra ha pe ia he kai to e tu uia e fili ko e i novema ka na pe ia e laxen na e uki e Chris Pankia a hono pole i a ene taki pe ko taimi pe ke fai haririu mo afetong Lotonga e ngahi i nganga e huko iaku whaonga i he takia o e whae reipa a hano whainga maari ke kai langasi i eireva e mo veu ko ia e whae national. Nā ne pehe, ko tu oua e ni hano pole i e takia laksen i he mahina pe enima. Pe nā ne pehe foki o kuhanga e pole ia ko e nio to mai a e nau tokanga me he mea koe o kumaho i ngā. Ai kakai o Nusilani. I he sia tuko ia ki he whiriwharearea i novema, o ku kamata ke whakahoa e ni ihia e ngahi pāti, pe ko hai e hoa ngā ue mo tuu whakataha ki he kaha u. Pe u kamata foki ke aisha ke pāti fo o ko e opportunity pāti, pe a i hono whakahoa tuko ia ki he green, e lava ke nau whingawe aki ko e coalition, na e pehe e te anau tu i onoia o ki kai tu ia e lava e green pe mo opportunity pāti o ngā ue whakataha. I he wiki kuosi, na e whakarerea i ha taha ia o e ngahe kautaha research, ha whakatotolo, pe ko hai e whiri ai o ka pau e e hoko e whiri he ahon. Nai maari e foki ai ase hake a ki whaha e whakapolitika reia koe ni, o nau laka ki nau tolu i e peseti e nima. Ko whunga whiri foki a nusila ni, ko ene laka pe ha whaha e whakapolitika re i e peseti e nima, pe au otometiki pe e nau kau ki loto i he area, pe a moe wahe wahe ko ia e ngahe sea o whare area. Ko uhinga ia nai tū mai ai e whai o ngongo o pehe e hoko a me tatau o ka pau e whiri e kakai ia i he pā ti ta i loa ko eni o whakakakato ai nau whie mau ki e kahau. Kanai tāri e tu i o noia ko e Opportunity Party pe mo e Green o kui kai ha mea ia e lawa ki na whenga awe aki ai. Me he ako, o ku mahino mai enia o ku tokolahi a kau whai ako ia, o kui kai ke nau loto ki nau tōruia ki hono tāmate i whakaofuri ko ia o NCEA, me he sila pāko ko ia anu sila ni. Nei mau he kulupuia ko eni e kōsirio anu sila ki whatotolo whakaako, ko e kuatape e taha o ku loto ke ririu a sila pāko ko eni. Ko e tokolahi na nau pehe e nau tōru, na e tōnu ke ulua ki wakai ki he whounga ngā we ke whalerei aki ae ako, ka e kai ko hono furihi whaka au furi au pito. Ko e savea ko nina e kau atu ki ai e kau whai ako e toko walu nge au tolu ngo fulu i vātai me wāwhi wa ni mā ke wāwhi wa ano pena ia i pe mo ngahi a piako ia e te au wa ano na nau kau atu ki e savea. Ko tu whataha a fisi pe mo asile e ria ki whotu hare a pau pe ko hatari te merino a ngai whanua koe o e pasiki. O ku ieni ko e veita rini, ono uhinga i he rea whakawhisi, ko e whakatoko ua. Pea ko hingoa ia o e area pau koe ni kua fatu e aserea ria pe mo whisi, mai ngahi motu koe o e pasiki. Ko e area pau ni o ku whaia ia e mahino, ko ose ni, ko hotau whetaulaki anga, mo whehokotaki anga. o senior merino pe aku ne pore ke pore anga ko toa pepe mo kakai o nga fonua ke tau fe popo waki o ka hoko hamea ke o hofi whakau tawai a ki tau tolu. Nei pe foke minister ki muria Australia Penny Wong koe maka maire mahu inga eni ke hala koea ke nofo merino mo uonga taha ai pasiki. Nei whahoko e fiafi pule lulu o wikeni a hano fuaki mo nofo ilongai ai nga hi music Nei whakahoko i he fiaf pure lulu o e wikeni hawa, kātoanga koe whakailongai, ai ngahi hiwa, pia moe kawa tuko ia, ai kakai e pasiki ki he music mamani. Ki he sipoti, okulotolahi e pe whaiako ia olperekia Dave Rennie, alu lerei pe a NTMI ana moe nau teuteu atuko ia, ke toki whetaulaki pia moe Springbox he whaosinga wiki ko eni. Ai kai vevela he olperekia timi ai Sharks, mafa, ki he noa i Durban. O lele ia ia ngahi fuitata o ia e valu. O sai ange ia i he uraki wa inga koe na e whakahoko pe mo Stormers. Nei kamata lele i pefokia o lele kia pe mo Sharks. Kau amanaki a e whai a koe ia. He kaito e o ange ha whainga maari e peheni o ngahi timi tena o whetaulaki i he kaha ut. Nga tāng pe ngō ngō ngō kumai mak tātole a koe nifa tāng pe ke mō mā o ka a lerei mō a whāsinga wiki lerei ko a flipo mō tulalo tō a whāt.
1: You're now on Island Time.